Kinotika kilo anda ki agnati mho adon ki maditi ritual kadon bere ji chora wajini ka muziki ni timnu anda karawogo na waini na madiri ka da marka kiri yuma pol.